0: waye suka gudu sun tsira to kaga rashin kyakkyawan bincike da kuma kama a gurfanar da wanda ya aikata laifi a yi mata hukunci kuma daidai da laifin da ya aikata ai shine yake sa kullum muke shiga cikin irin waɗannan yanayi na hali na kakani kan yi a fadin tarayyan baki daya
1: to a yanzu game da bayanan da kuke da su wani hali ake ciki a ita wannan riga da wannan al'amari ya faru
0: eto ana dai zaune lafiya dan mun jawo hankalin membobin mu da suke wannan yankin akan kada dauki doka a hannu ai hakuri akai ga bincike kuma shi wanda ya mutu dai kaga ba dawowa zai ba kuma matsayin mu na musulmi kuma san dai duk dan adam bai wuce lokacin sa to a yanzu dai mun jawo hankali muna kiraye kar a dauki doka ga hannu ai kokari a ba wa hukuma dama ta yi bincike tun daga alama hukumomi sun ba da kyakkyawan haɗin kai kuma sun nuna alaman suna bincike akan al'amarin kuma mun tabbatar da binciken zai kai ga nasara cikin yardan Ubangiji
1: amma babu wani misali ko tallafi ko wani abu da za a ce hukumomi sun samar masu waɗannan mutane
0: to cikin agogon da muka rubuta bukatunmu a wannan wace ko da muka aika bukatunmu na farko tukun shine ita hukuma ta dauki matakin tabbatar da tsaro a wannan area kuma ita hukuma ta yi bincike na musamman dan zakulon da suka aikata laifi kuma ta dauki matakin taimakawa ƴan uwan wanda wannan al'amarin ya shafe su
2: Baba Usman Gazalma kenan shugaban kungiyar Miyar ta Allah a Najeriya. To a Najeriya har ma da Jamhuriyar Nijar yanzu haka agogona cewa karfe 7 ne saura minti 13 muna gabatar muku da wannan shiri daga nan BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa mataimakin shugaban Amurka ya ce Washington da Tehran na dab da cin yarjejeniyar tsawaita tsagaita wutar da ke tsakanin su. To idan muka sake komawa Najeriya masana da masu ruwa da tsaki kan lafiyar dabbobi na bayyana damuwa kan illolin da ke tattare da cin naman da ba a sarrafa shi ba sosai musamman ma dabbobin da ba a duba lafiyarsu ba kafin a yanka. Akwai dai cututtuka masu illa ga lafiya da rayuwar ɗan adam waɗanda ake ɗauka ta hanyar dabbobin gida da na daji. Kiran dai na zuwa ne daidai lokacin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke bukukuwan idin babbar sallah wadda ta kunshi yanka dabbobi da raba namansu tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Garhutun da Ahmed Wakili ya haɗa mana.
3: Muhammad Iliya Kano wani mai sana'ar tsire ne a garin Kucikau a ƙaramar hukumar Karo da ke jihar Nasarawa.
4: Ni mai nama ne tunda ina yaro a rayuwa na ba abin da nake yi ne. Mai nama zaka same shi da tawul guda uku nan. In ya goge hannun shi daga hannun daman shi ko na lasuwan wanda yake gogewa kafin ya taba naman nan.
3: To baka ganin kana ɗaya daga cikin waɗanda likitocin dabbobi ke zargi kuna yaɗa cututtuka saboda rashin tsaftace nama kamar yadda ya kamata?
4: Important din akwai wuta enough. Wanda zaka bayar mutum abu nama yayi ci da zafin shi da komai to wannan ba matsala ko ina ne zaka sayar da naman.
3: Masana na cewa bayan ka gama gasa nama za a iya samun kwayoyin cututtuka a hannunka wanda zaka sawa naman da ya riga ya gasu.
4: Kusur wuta da kake gani ba wani abu cutar da zai zugurin. Dazuwa kaga ko wayan wutan yana da zafi ko ciririn wutan da komai da mumin ka sa hannunka a wurin to ka riga ka bar wani.
3: Mr. Solomon Ezekiel wani matashi ne da na tadda shi yana sayan nama a tukubar Muhammad Iliya Kano. Na tambaye shi ko ya gamsu da tsaftar naman sa'annan baya tsoron kamuwa da wasu cututtuka ganin ko hannunsa bai wanke ba ya kama cin naman.
5: Eh gaskiya ina wanke hannuna da omo kafin in ɗauka naman ci. Nama din gaskiya sun iya tsara shi komai da komai ga tsafta ga komai.
3: Ana maganan cewa rashin tsaftace nama na kawo cututtuka. Kai ka yarda da haka?
5: Na yarda kwarai da gaskiya. Din ya kamata a zaman ɗan Najeriya ko a waje kake da sai ka wanke hannun kafin ka ci nama ko kuma muka samu toothpick ka ci shi.
3: To yanzu tsaftan wannan mai nama da muka baro wajen shi yanzu yayi maka?
5: A gaskiya ya mun kwarai da gaskiya.
3: Na kuma yi tattaki zuwa mayanka wato Abatuwa da ke Yanya Gwandara don ganin yadda ake sarrafa nama inda na zanta da Abdul Basiru Dan Buhu mai ƙasa wanda mai fiɗa ne kuma mahauci.
6: Tsaftacin nama kan muna yi sosai don muna da ruwa na famfo kala da kala muna wanke abinmu lami lafiya kuma abatuwanmu sol ɗinta kowa ya zo muna iya zama da shi ya zuba ganin yadda muke harka mu mai kyau muna yar naman mu yan ka gani gashi nan fesa kamar madibi.
3: To naga akan dutse kuke yanka naman su.
6: Yawwa to abin da sa ai muka yanka akan dutse saboda kasan dutse bai aje kasanta. Ko da ayin ruwa kadan ka watsa sai ya bushe. Don haka kuma yanzu gashi nan mun tebola wannan da zamu aje kayan mu don gaisa taba kasa. Akwai karo kuma akwai table wanda mun kai na aje kayan mu. Nama saboda tsananin tsafta.
3: To ana maganan cewa ba kwa wanke naman nan sosai in zaka ga nama gashi nan ciki da kashi da nama da sauransu duk a hade.
6: Ai yanzu Allah ya kawo.

0: ga nan ijaka kuma sannan yanzu na fadi za fada Maduna ga tabbatar da ko ranka na
1: amma ba kun je zan zo bane kuka wanke wajen
0: haba to in ka zo ka zo ja ai kullum haka muke da naman ba mu da naman na je ba na shekaru ne sabo na yau ne kullum muna ga na karewa
2: na kuma yi kicibus da wasu ma'aikatan abatuwan suna kan wanke wuraren da akai aikin naman ga yadda hirar mu ta kasance
1: sannan ku da aiki kukan wanke kan dutsen nan so nawa a rana
3: a rana muna wanke wa so daya ne
1: an gama aiki ko kafa fara aiki
3: an gama aiki
1: to wannan gogewa da kake a konin sinadari ko magani da kuke sawa ne na musamman
4: magani kenan a wanke da ruwa
3: da omo possible
1: da ga yanzu babu omo amma ruwa ga dai wajen yayi tsap tsap ko sallah za a iya hanan
3: haka
4: na'am da bawo na gura ji
1: to sannan kai ya kake ka kare kanka bayan kai wannan aiki
4: to kuna da shan magani
1: wasu irin magunguna kenan
4: kaman bacteria infection to kuma yawan shan magungunan bacteria infection
1: sannun ku da aiki sannu yawa
2: to ko ma'aikatar kula da lafiyar dabbobin na jiha ko karamar hukumar Karo na ziyartar mayankan kamar yadda dokar lafiya ta gindaya tambayar kenan da na mika mu wani mai babbakar sa
5: muna babbake sa akuya tinkiya rago kai da kafafuwa na kan shanu komai inda bangaren na shanu ne muna babbaka shi
1: to yanzu wannan aiki da kuke yi ina ake wanke su
5: kaga wannan komi ne muna wanke su shi kaga irin su ne ruwa kuma kaga ga inda muke da bohol shi a bohol bohol bohol guda biyu aka haka mana ga su nan wanda muke amfani
1: gwamnati ce ta haka bohol
5: mu ne muka haka gidan kanmu
1: naga a wajen wannan babbaka da ake yi naga ana sa taya taya bai da wani illa tunda na san taya ne a madadin ice da na sani ana yi kaka da kakanni
5: akwai ice ba iya tsura taya bane dan iya taya ba za ta ma wannan aikin ba
1: eh na ga gungume ice
5: ina yawa wannan ita ce ana sa shi saboda kariyar wannan taya
1: tayar ba ta da illa ga lafiyar dan adam koko ba ku tunanin zai iya jawo matsala
5: wannan taya da mu dai tunda ba likitoci bane ba mu san illarta ba
1: amma likitoci na zuwa daga kaman karamar hukuma haka ko ja
5: nan gurin kullun ma likitoci sai sun nan guraren muna da namiji muna da mace wannan kullun suna zuwa nan ya kamata a yi da amfani da shi koko bai kamata ba in bai kamata ba just dare za su ce maka bai kamata a amfani da shi ba za su dauka a zubar da shi
2: to kan haka ne na tuntubi Dr. Abdulrahman Abubakar Petel kwararren likitan dabbobi kuma mai bincike na musamman kan cututtuka da ka iya yaduwa daga dabba zuwa dan adam
6: idan an kawo dabba an siya daga kasuwa ya kamata a ajiye shi a lairage wani fili ne a mayanka inda aka kebe za a ajiye dabban nan a duba shi kaman na kwana daya to kaga dabban zai huta sannan kuma za a duba idan akwai wani cuta da ya fita a jikin dabban wanda ana gani dabban nan bai kamata a yanka ba za a dakatar da yankan dabban duk wannan yanzu an daina ana kawo dabbobi ne da zaran an kawo su kawai sai aje a yanka su da an yanka sai a dauna ma sai a kawo kasuwa dama gwamnati daga local government level suna tura meat inspectors waɗannan masana harkan nama ne kuma yawanci likitoci ne na dabbobi za su je mayanka wannan mayanka su duba dabbobin nan idan suka tabbatar dabba na da kyau za a iya yanka shi idan aka yanka aka cire jini aka cire kayan ciki aka ware nama za su zo su duba me lafiyan naman nan naman nan akwai cututtuka a jiki ne za su duba hanta su duba fufu su duba naman ita kanta su duba idan sun ga akwai cuta cutan ya ci bai kamata ya wuce wurin jama'a a ci ba za su ce to wannan bangaren ba za a ci ba za a ajiye shi a gefe za su tona rami a binne shi yanzu dai gaskiya ban tsamman ana waɗannan abubuwan ba a yawancin mayankan da muke da shi
2: Dr. Abdulrahman Abubakar Petel ya ƙara da cewa
6: cold room wuri ne na sanyi da ake sa nama a rufe a mutunce haka ake ɗauka nama a tafi da shi duk inda za a to amma kaga abun namu ya tabarbare duka saboda samun lantarki ma a mayankan aiki ne sannan samun firiji aiki ne saboda haka shi yasa zaka ga in sun je za su dauka nama akan babura duk wannan bai kamata ba
2: to ko me ya kamata al'umma su yi domin kare kansu daga kamuwa daga cututtukan dabbobin ga Dr. Abdulrahman Petel
6: kamata yayi masu sarrafa naman kansu suna tsaftace jikin su idan an gama yanka an gama komi da komi an sarrafa dabba a sake wanke duka abun a zubda shi
1: zaka ga an dan samu bayan gari kawai an share wani waje an dan gina wani siminti shikenan kawai sai dai a kwantar da dabba a yanka a wajen wai shin kana ganin haka baya da wani illa ga al'umma
6: a gwamnatance in za a bi ka'ida duk waɗannan in ba dai mayankan tana da license nata ba na cewa eh wannan mayanka ne wanda gwamnati ta gina a zo a yanka dabbobi idan aka samu wasu sun kebe wani guri haka kawai suna yanka dabbobi gaskiya hukuma kamata ya yi ta tsare su saboda wannan illa ne ga al'umma sosai
2: na kuma garzaya sashin kula da lafiyar dabbobi da sarrafa su dake jihar Nasarawa inda na zanta da Dr. Ruben Kibu mataimakin director a sashin dabbobi kan ire-iren matakan da suke dauka kan mayanka
7: matakin da muke dauka a abatuwa a namu a Nasarawa state mu tabbatar da cewa naman da ta fito zuwa kasuwa tana nan lafiya ba ta da damuwa muna yin wannan ta wurin meat inspection wato meat inspection din nan mu muke muna da ma'aikata agun veterinary doctors livestock officers na state duk suna wannan bangaren mu a wannan aikin tare shanu din da aka zo ko shako awaki da tumaki suka zo suna lairage wurin hutawa bayan su huta agun da ake duba lafiyar su kafin a shigar da su yanka bayan an yanka za mu duba mu tabbatar da lafiyar su kowane bangare kowane daga kai har zuwa kohotum har zuwa kayan cikin mu duba wanda mun ga da wani damuwa zamu dakatar da yankan sai an yanka wurin ko a condemning carcass din gabaɗaya wato naman gabaki daya
2: to sai dai ana zargin akan yanka wasu dabbobin a wasu wurare kafin kawowa mayanka ba tare da malaman lafiya sun gwada su ba Dr. Ruben Kibu yayi ƙarin bayani
7: muna da task force a kowane local government kungiyar yanka su masu sayar da nama su idan su abu da yake ma suna saurara su ji waye ya shigo da nama yana da wuya kuma a yi wani yanka agun ba abatuwa ba a kawo kasuwa nan da nan suna sanar ma local government staff local government su kira su sanar da mu haka zamu fita a sitin mu je mu kama wanda suke wannan
2: masana dai na da yakinin cewa kamata yayi hukumomin Najeriya su sake zage dantse da kuma sa ido domin kare jama'ar su daga cututtuka da ka iya illanta al'umma duk da dai wasu sassan kula da lafiyar dabbobi sun koka saboda rashin isassun kwararrun ma'aikatan lafiyar dabbobin a jihohin Najeriya abin jira a gani anan shine ko gwamnatin Najeriya za ta dauki matakan gaggawa wajen inganta wasu sassan kula da lafiyar dabbobin da isassun jami'an lafiya masu iya magana da yakance kowa ya gyara lalle zai ga da kyau Ahmad Wakili sashin Hausa na BBC daga jihar Nasarawa a Najeriya
8: to gaida Ahmad Wakili da fatan kuma jama'a za ta yi taka tsantsan to maso roshirin mu na ra'ayi riga da zamu kawo muku gobe juma'a zai mai da hankali ne kan ranar yara ta duniya to za kuma ku iya garzayawa shafin mu na internet bbchausa.com domin samun labaran da muka wallafa to amma anan zamu ja labulan shirin a madadin Aisha Sharibabba da ta tsara shi sai kuma Launu Suleiman da ya hada mana sauti Imam Saleh ke cewa mu hada shirin mu na hantsinan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC

0: ra'ayi riga kowa da irin tasa.
1: Bayan saurare Rabi Aturin kace ke muku sallama a cikin shirin namu ne wanda zai tattauna akan halin rayuwa da kananan yara ke ciki a Najeriya. Me yasa har yanzu aka ga zakarar rayuwar kananan yara? Shin me hakan yake nufi ga makomar su ko waɗanne hanyoyi za a bi a daga darajar rayuwar kananan yara?
2: Kamar yadda jama'a suka sani ta hukumar lafiya wacce yanzu hajjia.
0: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
1: To kafin shiga cikin shirin sai na fara da karanto muku takaitaccen labaran duniya. Shugaba Trump ya ce zai bayyana matsayarsa ta ƙarshe kan ko zai cimma yarjejeniya da Iran. Hakan na zuwa ne gabanin tattaunawar da zai yi da makusantansa. Inda yana ce cewa dole Iran ta bude mashigar Hormuz ta kuma amince bata taba mallakar makamin wato ba za ta taba mallakar makamin nukiliya ba. Ya kuma ƙara da cewa za a lalata sinadarin uranium na Iran. Jami'an Iran sun bayyana kalaman nasa da cewa ya cakuɗa gaskiya da ƙarya inda suka ce adaptarin yarjejeniyar babu batun bude mashigar Hormuz sakaka ko kuma lalata sinadarin makamin nukiliyar ta. Tehran ta ce ita ma har yanzu bata yanke hukunci na ƙarshe kan amincewa da tsawaita yarjejeniyar na tsawon kwana 60 domin ba da damar ci gaba da tattaunawa ba. Vladimir Putin ya nuna shakku kan jirgi marar matuki da ya fada kan wani gini a Romania a kusa da kan iyakar Ukraine. Shugaban na Rasha ya ce zai iya yiwuwa jirgi marar matuki na Ukraine ne da ya fada saboda an takaita hanyoyin samun sakonni. Kalaman nasa ya sha bamban da ikirarin da NATO ta yi na cewa jirgin marar matuki wanda ya jikkata mutum biyu na Rasha ne. Kungiyar tsaron ta NATO ta ce a shirye take da ta samar da kariya ga mambobinta. To kuna sauraron takaitattun labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Rahotanni daga Sudan na cewa kalla mutum 27 ne suka rasu sakamakon hare-haren da aka kai a garin Bara dake arewacin Kurdistan. Wangin likitoci da ke sa ido kan rikicin a kasar sun dora alhakin harin kan dakarun RSF. Likitocin sun ce hare-hare a ƙauyuka ya ƙara dagula matsalar jin ƙai da ake fuskanta a yankin. Hukumomin soja a Burkina Faso sun rufe babban masallacin mabiya ƙidar sunna dake babban birnin kasar Wagadugo, wato Wagadugo. Bayan kama fitaccen malamin sunna, an tsare Muhammad Ishaq Hindu a ranar Talata bayan da ya soki daftarin dokar 'yancin yin addini a kasar ta yammacin Afirka da ke da yawan musulmai. Daga bisani 'yan sanda sun kama mabiyansa kusan 100 da suka yi cincirindo a gaban masallacin suna neman da a sake shi. To ƙarshen takaitattun labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
0: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
1: To madalla bayan labaran duniyar da kuka saurara yanzu kuma sai shirin namu na ra'ayi riga inda kamar yadda kuka ji yau shirin namu zai tattauna ne akan halin rayuwa da kananan yara ke ciki a Najeriya. Kuma domin tattauna wannan batu mun gayyaci baki daban-daban ciki har da wata uwa kuma mai kishin inganta rayuwar kananan yara a Najeriya Hajiya Laila Al-Uthman. Sai kuma jami'ar shirye-shirye kungiyar kare 'yancin mata ta Rafa Malama Habiba Ahmed. Akwai kuma Dr. Hawwa Babara wata fitacciyar EPAP tukar inganta ilimin yara. Sannan akwai kwamishiniyar harkokin mata da kananan yara da masu bukata ta musamman ta jihar Kano Hajiya Amina Abdullahi Sani HOD. Sai kuma Waila Ibrahim Muhammad director cibiyar Green Horizon kuma kwararriya mai kare 'yancin yara da mata. Baki muna muku barka da zuwa wannan shiri na ra'ayi riga. To za kuma mu ji wato za kuma ku ji mu da karin wasu muryoyi daban-daban a cikin shirin. To Hajiya Laila Usman da Habiba Ahmed ta kungiyar Rafa suna nan tare da ni a ɗakin namu na gabatar da shirye-shirye. Barkanku da shigowa.
3: Barka da dai.
1: Thank you. To bari in fara da ke Laila Al-Uthman a matsayinki na uwa kuma mai kishin ganin rayuwar yara ta inganta. Yaya zaki bayyana halin da rayuwar kananan yara take ciki a Najeriya bisa la'akari da halin da wasu gwamnatin dalibai suke ciki yanzu haka a hannun yan bindiga bayan sace su kwanakin baya a jihohin Borno da Oyo?
3: Wa assalamu alaikum. Ban tsammani akwai wanda zai iya fadan yanda yara suke cikin yanayi ba a zamanin yanzu. Ban tsammani akwai wanda zai iya zama ya bayyana shi kamar yanda su yaran maybe suke going through abubuwan nan. Mu dai a namu da muke gani ya kamata mu tallafa ma yara tunanin mu shine kawai mu ga yanda zamu gyara musu rayuwa kuma mu tabbatar cewa komai da komai da suke needing na rayuwa sun samu. But gaskiya ana cikin halin bala'i na yara saboda yanzu nan ma muna tahowa da naga wasu almajirai akan titi suna goge mota. Nace ni ban san ma ta yaya ne zamu fitar ma wannan bala'in ba mu ga cewa an yi tackling nashi. But gaskiya it is deteriorating by the day kuma an kasa samun sila da mu kake magana akai da mu mutane suke zuwa kanka su ce bai ma kamata a ce hakan ba.
1: But ana ganin ma magana kan matsalar kamar bai dace ba kina.
3: A lot of mutane namu na arewacin Najeriya suna ganin kaman ba ma matsala bane tukunna. Din inda mun dauki wannan abin as matsala ba yanda za a yi mu bar yara suna yawo akan titi muna kallon su. Babu wanda yake cewa komai akai wanda ya dauko maganan yayi sai a ce bai ma san me yake ciki ba abin an danganta shi da addini which it has nothing to do with addini but Hausawan mu da kuma in ce arewacin Najeriya mun mai da abin ma kaman wani abin alfahari kiji ana cewa ka haifu ka hayayyafa din yayasi but baka kula da su ka kwashe su ga fitar da su so abubuwan dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kuma mu ci gaba da magana mu ci gaba da tallafa mu wanda zamu iya tallafa ma har mu ga mun cimma burinmu.
1: To Leila zan sake dawowa gare ki idan nazo gare ki Habiba Ahmed ta kungiyar Rafa mai rajin kare yancin mata bisa la'akari da ayyukan da kungiyar ku ke yi musamman a jahohin da ke fama da matsalar rikicin yan fashin daji kamar irin su Kebbi da Zamfara da Neja da sauransu ke me zaki ce game da halin da kuke ganin yara a cikin waɗannan yankuna?
4: Gaskiya ba hali bane mai kyau na daya kenan na biyu iyaye sun shiga tashin hankali tare da yara zaka gan ko in mun shiga muna neman muna karban data ko kuma muna karban bayani daga wurin iyaye da yaran makaranta zaka ga wani sun ce gaskiya makaranta ya fata daga ransu kuma wani irin society muke building da zai nuna cewa yara ma ba su san su je makaranta kin ga zai haifar da karancin ilimi karancin ganewa mai rayuwa yake ciki kuma a haka kuma za a ci gaba da yawo ana zagaye ana wannan matsalan da muke ciki dan society da babu ilimi kin ga babu ci gaba
1: al'ummar da ba ilimi. Na'am. To shin kina ganin kamar matakin lalacewar ko tabarbarewar rayuwar da yara take ciki ta kai kamar yaya
4: kin ga report da aka yi daga UNICEF rahoton UNICEF da suka yi kwanakin baya sun nuna cewa a kashi 35.5 ya nuna cewa gaba daya ba sa son su je makaranta ba su da wannan passion din kuma makaranta kuma ba su da wannan passion din zuwa makaranta to kin ga abin gaba daya lallace kenan in 35.5% in population in yara kenan ma suke magana da kansu sun ce ba su son
1: 35
4: cikin 100 sun nuna cewa ba su son su je makaranta to kin ga abin gaba daya ya rikice ya lallace kenan yara kenan da ba su mallaka hankalin su ba kuma kin ga maganan iyaye kuma suna ganin cewa to in mun ma kai yaran mu makaranta babu maganan tsoro babu maganan kariya daga gwamnati kuma muna ganin muna ji ba yau aka fara ba ba jiya aka fara ba duk ba a cima wannan abin da yake faruwa yara magani ba to ina kike ganin mutane za su samu wannan jin dadin kai yaran su makaranta kinga kuma ya zama da kalubale kenan a cikin al'umma.
1: To gaba a cikin shirin zan dawo gare ki to kafin na je ga Dr. Hauwa Babura zan so mu saurari wannan tattauna da abokin aiki na Muktar Adamu Bawaye da Abdullahi Babale jami'a hukumar yaki da safarar bil adama ta Najeriya wato NAPTIP inda ya fara bayani kan aikace-aikacen su
2: kamar yadda jama'a suka sani ta hukumar NAPTIP a wace yanzu Hajjia Binta Lami Adamu Bello OON take shugabanta hukuma ce ta yaki da safarar bil adama wanda cikin manyan ayyukanta da yake da safarar yara da hanyar bincike da kama masu safarar su ko sayar da su tare da gurbanar da su a kotu sannan kuma yana cikin ayyukan mu ceto yaran karan kansu inda yake ayyukan cin zarafi idan an gano su muna saka su a karkashin kariya ko kulawa na wani kayyadadden lokaci a bangaren da muka ware haka zalika kuma muna kare yara daga aikin tilas da kuma kowane nau'i na hotar zamani da hanyar hana amfani da su yaran wajen ayyukan wahala ko duk wani aiki da zai cutar da lafiyarsu.
5: Wanne ne a matsayinka na jami'in NAPTIP za ka iya cewa yara sun fi samun kansu ciki?
2: Musamman a yanzu da yadda alƙalaman suka nuna shi ne wannan abin da ke damun matsalar cin zarafi musamman cin zarafi wanda ya danganci yake da dangantaka da fyaɗe. Shi yasa na ga cewa aka yi doka a shekara ta 2015 wadda take ta ana cin zarafi wadda aka fi sani da Violence Against Persons Act 2015. A sanadiyar wannan doka kuma ita wannan hukuma ta kafa bangare mai zaman kansa wanda zai kula da wannan doka. Wannan bangare yana da darakta wanda yake kula da wannan kuma an samu nasarori gaskiya karkashin wannan bangare. Inda wannan bangaren kadai an samu nasarar yankewa mutane 45 kaga hukunci na fyaɗe zalla kawai. Hudu an ba su rai da rai a ciki.
5: An yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai?
2: Rai da rai mutum hudu a cikinsu. Sauran kuma wasu an yanke musu hukunci shekara 25 goma ya danganta da irin ƙarfin gamsuwar da shi alƙali ya yi.
5: Wannan hukunci kamar 40 da ita hukumar ku ta iya samu alal misali a shekara ne ko a watanni?
2: A'a tun da a bangaren gabaki ɗaya abin da shi babu ɗin ya samu na tsaya ne na ƙayyade ne iyakacin fyaɗe kawai. A gabaki ɗaya wanda ya danganci fatocin bil'adama alƙaluma sun nuna muna da sama da 800 ina ganin 827 wanda yake ya danganci irin 'yan aikatau sauran abubuwa da sauransu wanda ya danganci makusantar ayyukan bauta da sauransu wanda ake sama yara da kuma nau'o'insu wanda daidai tanadin dokanmu ne. Sannan kuma mun samu nasarar ceto yara sama da guda 30,000. Sun kai 30,000 a waɗanda muka ceto akasarinsu yara ne nake so in ce. Kuma muka yi ƙoƙarin gyara rayuwar yawanci daga cikinsu wanda ina mai tabbatar maka da cewa 6 daga cikinsu hukumar ce ma ta ɗauki nauyin karatunsu har zuwa jami'a inda daga baya ma aka ɗauke su aiki a wannan hukumar.
5: Amma su wannan mutum 30,000 da kuka ceto daga ina kuka ceto su a hannun
2: wa? Sama a hannun su waɗanda suke fatocin bil'adama da nau'o'in irinsu. Muna sanya idanu akan gidajen marayu kasan ita ma waɗannan gidajen marayu ɗin musamman waɗanda suke ba su da rijista wata kafa ce wadda ake amfani da ita wajen ɗiban waɗannan yaran ana fatocinsu da sibogi iri-iri. Gaskiya mun yi kokari wajen gano da dama daga cikinsu kuma mun yi nasarar mu gurfanar da wasu a cikinsu ga wato wasansu ma wanda aka ceto an maida su wajen iyalinsu da 'yan uwansu. Saboda kasan fatocin da ya danganci yara da sauransu dole sai mun samu gudunmuwa da kuma taimako na makotanmu. Wannan shi yasa
5: makotanmu kana nufin kamar ƙasashen
2: da ke makotaka da mu. Wasu yaran ana ɗibansu ne a kai su wa'incan ƙasashen wanda sanadiyar wannan suke iya zamantowa ma an samu matsala na cin zarafi da makamantan irin wannan. Don ko sati biyu ba a yi ba akwai yaran da aka dawo da su daga Burkina Faso zuwa nan jihar Kano. Saboda haka mun kulle
5: maza ne ko mata?
2: Mata ne.
5: Amma me ake kai su irin waɗannan garuruwa su je su yi har Burkina Faso da
2: Nigeria? Yawanci wasansu suna yin bara ne da kuma irin aikatau. Amma abin da nake so in tabbatar maka shine wannan hukuma ta mu duk ta kulle yarjejeniya na fahimtar juna da waɗannan ƙasashen da ke kusanci da mu musamman Niger. Sannan Cote d'Ivoire ma muna da memorandum of understanding da su da ita Burkina Faso wadda nake gaya maka wadda yanzu ita ma kaga ana zuwa da sauransu da ma ƙasar Gambia. Wanda ita Gambia da baki
5: duka ana kai yaran Najeriya waɗannan ƙasashe
2: dukkaninsu ana samu
5: kamar alal misali ku hukumar NAPTIP kuna da kamar wata lamba ce haka ta musamman wadda idan mai yiwa ko da makwabta haka sun ga alamu na cewar an yi safara ko kuma ana shirin safarar yara da za su kawo muku rahoto su dan su tsegunta muku?
2: Muna da bangare wannan na musamman ma wanda shi a bangare ne na bayanan sirri da kuma alaka da kasashe da suke wanda makwabta. Zan iya cewa mu muke muna da sauƙaƙƙiyar hanya ta wajen wadda ake alaka da mu ko ake sanar da mu idan abu ya faru na cin zarafi ko kuma na fatocin bil'adama. Saboda za ka iya tura mana ta adireshin mu wanda yake a yanar gizo ko ka zo ofishinmu. A da za ka cewa muna da ofisoshin shiya ne, but amma yanzu dukkaninmu mun yadu a jihohi 34 muna da ofisoshi.
1: Abdullahi Babala kenan shugaban hukumar NAPTIP mai yaƙi da fasakorin ɗan adam reshen jihar Kano. To idan na zo gare ki Dr. Hauwa Babura, ƙwararriya a fannin ilimi da ilimin ƙananan yara, da yake ke mazauni Amurka ce kina da mizanin kwatance, wani irin hoto kike hangowa idan aka ce miki wannan ƙaramin yaron ɗan Najeriya ne a yanzu?
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salam.
6: Wallahi kam akwai ƙalubalai sosai idan yanzu muna kallon yanda yara suke tasowa a Najeriya. Ba wai yaro wanda yake ba shi da gata ba hatta yaran da suke da gata dole muna jin tausayin su saboda me kamar yanda Dr. Laila ta yi magana farko cewa tana tahowa ta ga almajirai suna wanke glass imagine a ce Laila tana da ɗa yana da gata tana mota sun fito ya kalli yaran nan marasa gata wannan kallon da yaran masu gata suke a mota da gatansu an fito da su suna tafiya koma ina za su yana taba kwakwalwarsu akan ganin cewar wannan yaro ne mai za a ji tausayi suna da tausayi so wannan yana ragarsu daga ingancin rayuwa saboda sun san cewa definitely wannan abun ba normal bane so ya kamata mutane gwamnatinmu da jama'ar Najeriya kudu da arewa gaba daya su farga ga cewar wai dan kai ka alkinta danka ba yana nufin ba wannan alkinta da kai ta inganci ce to duk sanda ya fito ya ga wani yaro ko ya ji ana cin zarafi yau an yi wannan fade gobe an sace wancan to wallahi shi ma wannan yaron yana kallon ka a matsayin uwa uba gwamnati me kuka yi kuka taimaka wa waɗannan marasa gatan yau gobe in na fada a wannan ramin ni ma haka ne zai same ni saboda haka mu a nan kasashen waje da muka yi karatu mai zurfi akan ta yadda yara da tarbiyyarsu muna tausaya wa yaran mu na gida ga baki ɗayansu da wanda suke a cikin ƙauyuka da wanda suke a birane da a birnika da wanda suke da gatan da ba wanda ba su da shi gaba ɗaya suna cikin hatsari na kwakwalwa wato abin nan lafiyar kwakwalwa
1: to ya abin yake a nan Amurka
6: ai faɗa ma an ji Bahaushe ya ce ko ɓatawa ne yara a Amerika suna da gata fiye da yanda kike zato gatansu na farko da zai iya baki mamaki da masu sauraro shine kai kanka uba da uwa da ka haifi ɗa ba ka da da ka haifi ɗa ba ka ma da right a kansu gwamnati ta fita right yanzu ke ba saki wulakanta ɗanki ba ki hana shi ilimi ki ce aiki zai yi baki saki wannan ba gwamnati za ta iya zuwa ta ɗauke ɗan kuma ta hukunta ki ko yara da kuke gani suna acting a talabijin akwai doka da ta kare musu haƙƙinsu na cewa dole ne su ilimi kuma kuɗin da suke samu ma wato wani asusu yake tafiya
1: to Dr. Hauwa Babura kina tare da mu zan sake dawowa gare ki nan gaba a cikin shirin to yanzu bari na je ga kwamishiniyar kananan yara da mata da masu bukata ta musamman Hajjia Amina Abdullahi Sani HOD shin wani hali ƴaƴanki wato yaran Kano suke ciki la'akari da yawan yaran da ke gararan ba a titina da kuma kwana a ƙarƙashin gadoji da kasuwanni
7: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na ji daɗin wannan tambaya halin da yara suke ciki a jihar Kano a gaskiya mu gwamnatinmu tana ƙoƙari inda muka shigo wannan gwamnati mai girma gwamna yake ƙoƙari yanda za a rage yara da suke gararan ba a titi a saka su a makaranta kuma su daina zuwa yawace suna yawon bara amma a halin da ake ciki yanzu ake ga Kano ita shakundinci kowa ya tattaro daga ƙasashe na duniya idan ya zo musamman ƙasashe da suke makwabtaka da Kano za ki ga ya shigo cikin garin Kano mata da maza sun zo sun samu wuri sun zauna idan ba su samu guri ba za su samu gadoji su shiga su zauna nan ne wurin kwanciyarsu nan ne wurin cinsu da shansu
1: to yanzu a gwamnatance
7: ba za ta iya ba
1: gwamnatance wani mataki kuka dauka
7: riƙe an hada hannu an tallafi gwamnati kuma sana iya wannan maganin wannan abu
1: a gwamnatance wani mataki kuka dauka
7: mu samu yara mu ba su shelter mu yi counseling dinsu na koma makaranta mu enrolling dinsu zuwa makaranta da sahalewa mai girma gwamna engineer Abu Kabir Yusuf kuma shine muke cikin yin wannan ka'in da na'in a halin yanzu a jihar Kano
1: to yanzu yara nawa kuka maida makaranta
7: to a halin yanzu gaskiya akwai yaran da aka samu an kai su almajiranci an kakkamo su an dawo mana da su jihar Kano mun karbe su kamar wanda aka samu da haɗin gwiwa da NAPTIP aka kamo su wajen 29 a Sumaila mun je mun rubuta proposal mun kai mai girma gwamna cewa za mu yi counseling din yaran nan, za mu yi empowering din iyayensu, kuma mu bai da su makaranta.
1: A iya cewa yanzu a jihar Kano ba yaran da
7: mun enrolling yara makaranta sun kai su 59 a karamar hukumar Smaila, da haɗin gwiwar shi mai girma chairman na wannan karamar hukuma.
1: To Hajiya, a iya cewa kina tare da mu, a iya cewa kokarin da gwamnatin ku take yanzu, za iya cewa ba wasu yara da suke gararan ba a titina.
7: Ai, ba za a iya musu duka ba, ba za mu ce babu ba, saboda Allah ne kadai yake iyawa kowa da kowa. Jihar Kano kuma wata one country ne a cikin Najeriya, saboda haka muna iya kokarin mu, amma yanzu akasari za ki ga an rage 80%.
1: To yayin da a wasu jihohi yara suke tsoron zuwa makaranta domin kada ƴan bindiga su sace su, a baya-bayan nan rahotanni sun kawo wani mummunan labari mai tada hankali, inda aka kama wani malamin makaranta da zargin ya lalata yara ƴan mata su hudu kuma ƴan uwan juna. Wani hali ake ciki game da wannan lamari?
7: Mu a matsayinmu a ma'aikatar mata yanzu, muna so su bangaren can da suka dau wannan mu su ma su gama nasu, sannan mu ma mu shigo mi iya namu akan yanda muka dauki cin zarafi na yara da yi wa yara fade. Akwai hukunci mai tsanani insha Allah da ma'aikata ta muke shiga mi intervening a irin wannan cases din.
1: Har yanzu ba ku yi wani hobbasa ba akan wannan lamarin da ya faru, kuma ba ku shiga magana ba kenan?
7: Ai, already akwai waɗanda suka shiga da lauyoyi da sauransu. To kin ga sai an zo an yi inviting din mu, ba za a yi dobulin zuwa cikin wani shari'a ba, tunda already an riga an shiga ciki. Mu kuma mun je mun duba yanayin da yaran suke, tunda ba a wannan garin bane yanda aka gaya mana, ba a garin nan bane.
1: To mun gode Hajiya Amina, kwamishiniya HOD, zan sake dawowa gare ki nan gaba a cikin shirin. Yanzu idan na zo ga lauya kuma yar fafutukar kare yara da mata Barista Huwaila Ibrahim, shin a ganin ki me ya janyo har yanzu aka kasa samar da wani ingantaccen tsari da zai kare kananan yara a Kano da ma sauran jihohi na Najeriya?
8: Assalamu
1: alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum
8: salam. Ban ji me kika ce ba?
1: Na ce a ganin ki me ya janyo har yanzu aka kasa samar da wani ingantaccen tsari da zai kare kananan yara a Kano da ma sauran jihohi na Najeriya?
8: Eh, to a gaskiya babban abin da nake gani na rashin ingantaccen tsari akan kare haƙoƙin yara musamman a jihar Kano. Kin ga jihar Kano ita ce jiha ta ƙarshe da ta aiwatar da dokar kare haƙƙin yara. Saboda on the 29th of May na wancan administration inda ya kare, on the 29th of May gwamna isa kawo wannan dokar hannu. Kuma tunda aka saka wa dokar hannu, kawo yanzu da nake miki magana, muna ta kokari mu samu a yi implementation committee na child. Idan ba a yi wannan implementation committee din na child ba, wannan dokar ba za ta taɓa yin tasiri.
1: Muna jin wani sauti a bayan ki, ko za ki dan rage ƙara ko kuma ki dan kauce daga wajen?
8: Yayi haka?
1: Eh, muna jin ki.
8: Yawwa, to idan har ba a yi implementation committee na yara ba, implementation committee na wannan dokokin na yara ba, ba za abin haƙo abin hidimar yara a Kano ba za ta taɓa tafiya.
1: Kina nufin ba a aiwatar da dokar ba?
8: An riga an kaddar, an sa hannu a dokar. Yanzu dokar doka ce,
1: ba ta fara aiki ba,
8: amma ba ta aiki. Inda tana aiki akwai abubuwa da yawa da ba za a gani ba. Kin ga akwai sati hudu da ya wuce, akwai wani bidiyo da yake yawo na wasu yara. Yara ne ƴan ƙanana, an saka su sun yi tallan da bai kamata ba, tallan da kwata-kwata bai dace ba. To mun ga, na ga tallan, yanda na gani na rauna, na rubuta petition, aka kai wa police, aka kai wa Ministry of Women Affairs, aka kai wa NAPTIP. To ana kaiwa NAPTIP, sun kirawo mu, sun yi kokari su yi binciken da za su yi, amma ba mu ji komai ba. Amma cikin ikon Allah, police suka neme mu, aka je aka yi tracing mutumin, aka kamo mutumin da yake saka su suna talla. Kananun yara ne, ba wai yara da suka san ciwon kansu ba. Ana saka su a suna da social media handles, Instagram, Facebook da TikTok. In fact, ina kama a TikTok suka fa amfani suna faɗar maganganun da bai dace ba. Aka ɗauko su sai ga yaran wai har akwai wanda yake da manager.
1: Kina nufin kamar yaran masu tallan magungunan maza?
8: Yawa, exactly su. Su to in kika duba kaga akai a shekarun su ko da alal misali ma a ce shekarar yaro 10. Yaya yaro zai dinka irin wa'annan maganganun? Ni da na kalla saboda ni lawaya ce abinda na kalle shi a fuskar shari'a. An yi exploiting din su saboda ni na tabbata ba wai wani abin arziki ake basu ba. Kuma sannan ko da ma a ce ana basu abin arziki ai shi wannan tallan bai kamata a ce an yi ba dan shi mutumin sai da tambaye shi nace to kai yanzu baka da yaya yace na yana ce to me yasa ayyanka ba sa maka tallan kai zaka saka wasu yayin wala a wannan abin police sun yi kokari sosai dan an ma kai su kotu to ka kin ga akwai haƙoƙi duk wa'annan fundamental rights din da suka gani aka da shi a section 4 na constitution
1: to mun gode yana suna da shi ka dawowa gare ki commissioner kina tare da mu Hello, Commissioner, kina tare da mu? To, bari in je ga Hajiya Laila Usman.
7: Ina tare da ku.
1: To, Commissioner, kin ji bayanin da barista ta yi lauya cewa akwai doka, amma doka ba a kai ga aiwatar da ita ba, bata fara aiki ba, wani kokari kuke wurin ganin wannan doka ta fara aiki a gwamnatanci daga bangaren ku?
7: To, alhamdulillah, wannan doka dai mai girma gwamna engineer Abba Kabir Yusuf. Shi ya zo ta ba mata hannu a shekarar da ta gabata kuma da zumman cewa zai yi tafiya idan ya dawo zai yi inauguration din wannan committee din already dun rubuta appointment letters na stakeholders da suke cikin wannan committee to bai samu dama ba amma Allah da ina nan ina pursuing za a inauguration committee ya fara aiki ka inda na'in
1: To mun gode Hajiya Laila bari in dawo gare ki shin a ganin ki laifin wane ne gaza kare kananan yara da inganta rayuwar sa Najeriya
3: Well it starts with parents daga iyaye number 1 iyaye ne su ne basu san darajar ƴaƴan su ba din duk wanda ya san darajar dan shi ba zai cire dan shi a shekara 4 ya kai shi almajiranci ba ya bar shi yana yawo a titi babu abinci na biyu kuma gwamnati duk maganar da zamu zo na mu yi akan gwamnati ko akan kowa idan har babu wanda zai implementing abu a ce lalle sai an yi enforcing na shi an yi da dole bayan da za a yi abubuwan nan duka su yi aiki kuma dole ne arewa mu ga mu junan mu gaskiya muna buya a bayan siyasa da bin wane ya zama abubuwa ga sunan gar kana ganin su amma gaskiyan ba za ka iya fadan shi ba saboda maybe in ka fada wanda kake bi a lokacin zai iya canza maka ra'ayi ko kuma ya canza wani abu. ƴaƴa dai da muke gani a titi ni bana da dako ɗaya ban taba haifuwa ba yau shekara na 40 ban taba ganin yaro akan kwalta yana bacci na iya zama a gidana na ji daɗi ba balle mutanen da suke da ƴaƴa so ina bala'in mamaki idan naji masu ƴaƴa suna kare wasu abubuwan da maimakon a fito a tashi a tsaye a yi magana wanda ya yi magana ya faɗi gaskiya yanzu ya zama matsala completely a arewacin Najeriya ba mu san mu bude shi daga an bude sai ki ji wani babban mutum daga wani guri ya ce ba haka bane a'a ana yin kaza kuma a gaskiyance gashi na zahirance kana gani kan cewa babu wani abin da ake yi ki dau misalin Kano ina da restaurant a Kano kuma kowane juma'a muna ciyar da mutane 500 a cikin mutane 500 din nan gabaki daya almost 70% yara ne kuma wallahi yunwa suke ji muna da makarantun almajirai a Kano da nake daukan nauyin su da gaba dayan su yara ne mun roƙa ma a bari mu saka su a makaranta daga cikin malaman almajiran ma ba sa so a kai yaran makaranta iyayen su ba sa so a kai yaran makaranta kuma ba wai makarantun da za a sace su ba makarantu ne da suke cikin gari it is a norm that I think abu ne da manyan mu na arewa suna jin dadin shi ni I don't sugarcoat abubuwa zan fade shi yanda yake
1: to Hajiya Laila zan sake dawowa gare ki Habiba a ganin ki laifin wane ne
4: to a wannan fannin zan ce laifin gwamnati ne dan in kun duba kan dokokin shari'a da muke da shi daga farin kan constitution section 47 an ce duk wani yaro da aka haifa a Najeriya na gwamnati ne kuma an ka duba child rights act da aka pass in 2003 shi ma section 17 an ce duk wani yaro da cinsa da shansa da komai nashi na rayuwa har sai ya kai shekara 18 na gwamnati ne. Kuma in kin duba akan budget na 2025 da aka allocating, an ce an ba da trillion 259 dan a ware shi a yi fannin koma yaran makaranta, kuma a gan cewa sun samu ingantaccen ilimi da ya kamata su samu.
1: To yanzu Habiba, kafin ki ci gaba, bari mu je mu dan shakata. To ma sauraron mu, yanzu karfe 9 ne daidai agogon Najeriya da Niger, muna gabatar muku da shirin Ra'ayi Riga ne daga nan sashen Hausa na BBC.
0: Ra'ayi Riga da BBC Hausa.
1: To barkanmu da dawowa cikin shirin. Mai sauraro, idan yanzu ka kunna akwatin rediyon ka, kana kasancewa da shirin Ra'ayi Riga daga nan sashen Hausa na BBC, kuma muna magana ne akan, wato muna tattaunawa akan halin rayuwa da kananan yara suke ciki a Najeriya. To Laila, bari in dawo gare ki. Kina cikin mata masu kokari kan wannan matsala, har gidan marayu ma kin bude, me yasa kika ga bukatar yin hakan?
3: Saboda naga kullum muna zama muna magana abu in ka faɗe shi, I think yanda aka ce practice abu, kai in leader ne ka nuna ma mutane kan cewa wannan abun kai ma za ka iya yi. In ka ɗauki ɗaya, ka ɗauki da ɗaya na fara, ai na ɗauki yaro ɗaya na ga cewa it's not even a big deal, za ka iya yi. Na ɗauki na biyu, na ɗauki na uku, na ga cewa the only thing da zan iya yi face na zauna ina magana a social media is to see in ni zan iya ɗaukan yara within my community na grooming nasu na maida su mutane. Mai yiwuwa wannan zai iya nuna ma wasu mutane su ga cewa mu ma za mu iya yi. Ɗaya-ɗaya idan muka fara zazzare su, maybe za mu iya taimaka ma yaran nan mu ga ko da a ce in the next coming 20, in the next maybe 20 years of our life, nan da shekara 20.
1: To waɗannan yaran ta ina kika samu su?
3: Well, mafi yawancin su marayu ne, kamar yanzu gidan marayu na gaba ɗayan su yaran da suke ci kwaya ɗaya ne kai ba marayu ba, dukkan su sun yi losing iyayensu kuma ba su da gata through different channels of ƴan uwa, wasu kuma mutane daga social media, kaji an cewa ne kaza, in shiga in je gurin hukuma making sure mun yi abin da ya dace mu dauke su. Sauran kuma yawanci almajirai ne wanda sun fito neman almajiranci, suka shiga wani hali naga ya kamata a taimaka musu, shi ma muka je gurin hukuma muka taimaka musu, kuma you can see the change in their lives.
1: To nan gaba zan dawo gare ki a cikin shirin. Kafin mu ci gaba, bari mu je mu saurari wata hira da nayi dazu da wani masanin zamantakewa, Farfesa Muhammad Tukur Baba, wanda kuma shine mai magana da yan kungiyar Tabata Dattijan Arewa game da wannan batu na rayuwar kananan yara a Najeriya.
9: Halin rayuwa da kan da yara ke ciki baka iya raba shi da halin rayuwa da manya suke ciki a Nigeria. Abin nuhi nan ai kaga manya suke kula da yara. Duk wani matsala na tattalin arziki, na zamantakewa yau da kullun, na wahalhalu yana dangata da bisa ga iyaye. Don haka duk abin da ya samu manya shi zai samu yara. To in ka duba abubuwa da yawa a ƙasarmu na yanzu a Najeriya da kuma Afirka suna kawo matsala ga rayuwar yara. Na ɗaya dai ba a samun kula da ya kamata. Na biyu akwai tsananin rayuwa na yau da kullun, samun abinci mai nagartacce, samun abinci mai gina jiki, wadda kuma yana da nasaba ga abin da yaro zai girma ya samu. Kinga in rashin abinci ya zo, yara ke fara samun haka. Rashin abinci mai abin nan gansarwa, yara ke abin nan. Rashin makarantun ne ko kuma rashin ingancinsu, duk yara ne ke shafa. Kuma an ce yara manyan gobe. Sannan wani matsala da yake abin nan shi ne yadda yaran suke ba su samun kulawa. Ba mu da wani tsari na gwamnati na yadda mutum zai tsara iyalinsa da sauransu. Da yawa yara ana haifansu ba laifinsu ba ne da sauransu, amma za su samu kansu cikin wani matsayi. So da yawa tun ba ma a nan arewa ba, za ki ga yara ba su samun kula. In ka ga yaro shekara 4, shekara 5 ko ƙasa da haka suna yawon almajirci, wajen kwanansu, cinsu da shansu da lafiyansu baya hannun iyayensu. Don haka kin ga wanda suke kula da su ba wani ba mutane ne da suke jin dole ne su yi haka ba, sai su ga cewa suna yi ne don dai a taimaka kawai.
1: Waɗanne manyan kalubale ne suke fuskanta a Najeriya?
9: Na ɗaya dai don kula da lafiyansu shine babban kalubale. wannan kuma baya rasa nasaba da yadda su kansu a shiri na gwamnati da kuma samun magani a kwararru wanda za su kula da lafiyansu da sauransu. Kinga babu waɗannan, don haka babban matsala ne yaro ba zai samu kula na lafiyarsa yadda ya kamata ba. Na biyu kansa shi ne cimaka. Na uku akwai rashin kula na ko oho. Na hudu akwai abubuwa horo na zamani da suka zo mana, kamar irin su social media, abinda da ake a cikin iyali yanzu social media ta dauke, don haka yara na ana barin su suna samun wasu dabi'u da babu a al'adarmu, don haka yana sa kan yaro ya rasa ta ina zai je, irin su social media, TikTok da dai sauransu. Sannan kuma na biyar a gani gawa ne yaro ya ga cewa suna ta fama ne, amma ka samu mutum ɗaya yana da fiye da abin da yake so, yaro na gana yi wa wani ba a iya yi musu a gidansu, ba kowane yaro zai fahimci haka ba. Kalubalen dai suna da yawa, amma kaɗan daga ciki kenan. Rashin isassun makarantun ne ko kuma wajen koyon sana'a. Kiga yaro na yawo, in ba ya kama wajen shekara 15-16 ba, da zai fara samun sana'a da zai yi dogara ga kai ya lura da kai nai ba.
1: Me yasa aka gaza wajen baiwa ƙananan yara kariyar da suke bukata a Najeriya?
9: Na daidai ni kama waje na babban matsala shine tattalin arzikinmu. Bai da ƙarfi sosai, kuma a cikin shekaru 10-12 da suka wuce, gwamnati ba ta ba wa zamantakewan al'umma muhimmancin da ya kamata. Kayan da ya kamata, kuɗin da ya kamata, da abin da ya kamata a bawa makarantun ni, a bawa asibitoci da sauransu, ɓacewa suke yi. Don haka kin ga abinda za a bawa jama'a ba shi da yawa. An bar iyaye su kama nan su kama can, to yana shafan abin nan na yara. Na biyu shi ne su kansu iyaye a rashin kulawa. Da yawa yanzu wahalan duniya ya sa wani da gangan wani kuma ba son sa ba ne, baya ba wa iyalinsa abin nan da yake kansa na dole a kula da yaro, a kula da lafiyansa, a kula da tarbiyyansa da sauransu. Iyaye da yawa sun fara sake wannan kuma shi ma baya rasa nasaba da ci gaba da aka samu, abin da ake kira zaman yau da kullum na boko kenan, wato zama cikin birane. Irin wannan ya sa yara suna girma amma ba su samun kula da ya kamata su samu da sauransu.
1: Da yake kai Farfesa Hulabi kake sanye da ita ga kama sanin zamantakewa kuma jami'a kungiyar taba ta dattijan arewa ta ACF, shin wace matsalar yaran arewa ce ta fi tayar muku da hankali?
9: Rashin zuwa makaranta da rashin sana'a sune babban, sune ummul aba'isan abubuwa da yawa da yake damumu a kasar nan, da yake ci mana tuwo a ƙwarya. Kullum muka zauna abinda muke tunani kenan. Yanzu ana ce mana kididdiga na nunawa cewa kusan miliyan 18 zuwa miliyan 20 na yara a Najeriya ba su zuwa makaranta. Kuma a cikin miliyan nan 18 za ka samu kusan miliyan 16 duk a arewa ne. Wannan ba abinda za a yi alfahari da shi ba ne. Duk wani mai zuciya, kishin zuci da son arewa, wato wannan babban matsala ne a ce yaro ya tashi da safe banda gararan ba, yana neman abinci yana kan hanya, shi ba ga makaranta ba, ba ga sana'a ba, ana yawo, ka dube shi yadda yake, uku kobo ba za ka saya ba da sauransu. Irin wannan duk yana nuna mana me zai faru a gaba. Ka ga yara suna yawo gungu-gungu, yara 20 a 10 ana tabara. Wato zai nuna maka ne, wato nan gaba fa a arewa irin waɗannan ne za su zama manyan gobe.
1: Farfesa Muhammad Tukur Baba, masanin zamantakewa kuma mai magana da kungiyar ACF. To idan na dawo gare ki Habiba Ahmed Tara, faɗa zikina magana akan kasafin kuɗin da aka ware don mayar da yaran da ba sa zuwa makaranta su koma makaranta. La'akari da halin da wato rayuwa da yaran Najeriya suke ciki, wace makoma kike hangowa a Najeriya?
4: To, kamar yadda na faɗa, ya kamata dai gwamnati su gyara yanayin da suke tsara ware budget in makarantu da kuma child development. Kamar yadda na faɗa, ɗazin trillion 259 aka ware wa 2025 budget zuwa 2026, kuma ya yi ƙasa sosai, dan that is just 4.7% of our budget. Kuma a matsayin UNICEF cewa aka in za a yi national budget ya zama 15-20% ne zai je wa fannin makaranta da kuma child development. To kin ga mun karanci sosai akan wannan fannin. Duk ya za a yi ai manage dai a kulle a sa yara kuma ga wayansu kananan abubuwa da suke faruwa na yanayin zamantakewa da haifafa da aike duk wannan budget din yayi karami da yawa da zai sa ai wannan abu. Amma kuma still in kin bibiya kika je at zuwa state level kiga gan cewa an ba su kuɗi kaman Kano an ba su billion 239 billion for the 2025 budget. Kuma a ciki sun shine approved budget din su kuma sun yi alƙawarin cewa za su kai yara makaranta, za su make sure yara sun gama secondary har suka bada dan benchmark din 130. Aka duba aka gan is this realistic? It is not realistic. Dan ba zai tsawaka mana matsalan da yara suke ciki kuma su rage wa iyaye nauyin kula da yara ba. Kuma kamar inda aka faɗa yara from age 0 to 18 wannan din gwamnati ne, responsibility in gwamnati ne. So dan haka gwamnati ya kamata ta ƙara ƙarfin giwa na sa budget da zai taimakawa yara, zai taimakawa iyaye dan ya fitar da mu cikin wannan kalubalen da muke ciki.
1: To zan dawo gare ki gaba a cikin shirin. Commissioner mata da kananan yara ta Kano Hajiya Amina HOD, kina tare da mu?
10: Ina tare da ku.
1: Dazilaila Uthman, ɗaya daga cikin uwaye da suka damu da rayuwar yara, ta yi kirarin cewa kamar hukumomi irin naku na Kano ba kwa yin kokarin da ya dace wajen mayar da yaran da ke gararamba akan titi makaranta. Me zaki ce? Dazikin ce a kamar a karamar hukumar Smaila yara 50 kawai kuka iya mayarwa makaranta, haka ne shin?
10: 59.
1: Na'am.
10: 59. Wanda wani malami ya ɗebe su hanyar Abuja zai kai su almajiranci, aka kama shi aka dawo da shi. To aka suka dawo da shi kuma muka yi repatriation din su zuwa garin da duk suka yi identifying kansu, Smaila local government kenan. To da suka muka maida su can, muka zo muka shirya yanda za mu maida su makaranta kuma mu yi empowering din iyayensu mata, saboda da suka bada sana'a su samu dan abin da za su rinka ba su na zuwa makaranta na yau da gobe. Ba wai gwamnati ba ta kokari ba, gwamnati tana iya kokari.
1: To me zaki ce akan ikirarin da Hajiya Laila ta yi na cewa hukumomi irin naku ba kwa yin kokarin da ya dace wajen mayar da yara makaranta?
10: To ita ya za a yi ta sani tunda ba ta nan, ita nata wurin ta sani. Gwamnati kuma takundinci dambu in yayi yawa baya jin mai.
1: Nawa kuka mayar gaba ɗaya a jihar Kano?
10: Amma I cannot testify, gaskiya akwai da yawa.
1: Amma da zikin ce kashi 80 cikin 100. Kaman kashi 80 cikin 100 sun kai nawa kenan?
10: Mun yi about 80% gaskiya. Kuma wasu akwai mutane akai a hard camp. Akwai wasu a IDPs. Duk mun ajiye su kuma gwamnati ke kula da su, gwamnati ke sutilantar da su. Akwai kuma daga Maiduguri da suke under our ministry a nan Mariri. Ai ba za ta ce ba a kokari ba, ita nata kawai ta sani, ita ma ba ma jin nata.
1: To Hajiya Laila, kin ji abin da commission ya ta ce, ke kuma dazikin ce kuna da alƙalimman da kuka tattara da kuma kokarin da kuka yi a Kano domin mai da wasu yara makaranta ba ku samu dama ba, me zaki ce akan haka?
3: With due respect to the commissioner, ni na san ba mu ce wai governor baya kokari ba, ban muka ce ba a yin enough. Ai kamun gwamnan yanzu ma Kano tana zama a yanda take, kuma yaran da yanzu suke kan titi ba wai dun time na gwamnan yanzu bane suka zo. Abu ne da yake girma, yana ƙara girma by the day. So aikin da suke yi ba wanda zai ce wai haka kawai, da ba aiki ai da sun faka yawa, but we are saying that dole ne a yi more. And mu kuma a ƙara kokari, kuma mu da muke ta nan bangaren, ni ba wai yar Kano bane, but amma Kano base ina ne, kuma na san Kano kowani wata ina Kano saboda ina da sana'a a Kano. So na san me yake faruwa, kuma ina da data na mutane da yawa da we tried, mun yi kokari din mu maida su makarantu, ban makarantun sun cika ba, ko sun cika ne ko ba sa karba ne, mun yi kokari mu je ta hanyar gwamnati mu ga yanda za a koda scholarship ne ko wani abu a bayar. There's no response through wannan fannin completely.
1: Kun bi ta wannan
3: channels? Na bi channels da yawa kuma ina da data na. na gani yanda zan tallafa
1: yanzu sai ki koma ta bangaren commissioner mata da kananan yara kenan to commissioner shin alƙalin man da kuke da su na yaran da ba sa zuwa makaranta a Kano sun kai nawa
10: gaskiya za su kai about 40 to 50%
1: idan aka ce alƙalin ma kaman sun kai 100 nawa ko guda nawa
10: ko miliyan nawa kullun karuwa suke yau idan mun samu alƙalima za ki ga gobe an kawo mana
1: yanzu sun kai miliyan nawa
10: repatriation din su ake yi from different states ana kawo mana
1: to mun gode commissioner mun gode sosai
10: yawa ya kamata ita Hajiya Laila da Allah ta zo ta mi collaborating da ministry ina inda ta ce ita ma a Kano ce maybe abin zai mana sauki
1: kware ku Hajiya Laila tana tare da ke tana jinki to zaki nemi commissioner mata dan mayar da yaran nan makaranta to zan dawo gare ki barista bari in je wurin barista Huwaila Ibrahim shin kun ta kokari ta hanyar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya game da kundin dokar kare yara da mayar da ita yadda za ta dace da al'adun jihohi me ya kawo tsaiko na ganin kundin dokar nan an fara aiki da shi a jihohin Najeriya
8: Na farko dai ni a nawa tunanin gaskiya tunda ba lalle haka bane ba a gaskiya maganan da aka kawo ma tunda aka yi domesticating child right act aka yi domesticating issue into Nigeria a 2005 tunda aka yi to ni dai ina cikin struggle din a Kano ana ta yi har sai shekara biyu da ya wuce lokacin da ranar da Ganduje ya gama mulki a ranar ya saka hannu a wannan dokar ita fi ya ban mana kayan miye gaba to a lokacin ni zan ci kuma Kano ita ce ma ta kar in fact gara ma child right act an yi amma kinga violence against person prohibition law ba ai ba so rashin political will ne ni as far as I'm concerned idan ka tambaye ni saboda babu yanda za a yi doka sannan kuma a cikin wannan dokar an yi making provision na implementation committee shi wannan implementation committee din wannan dokar kowane state yana da shi kuma wannan doka ta child rights act mu a Kano child protection law ake ce mata wannan dokar kadai idan wannan dokar kadai idan kana da ita dole kai implementation committee idan kai wannan implementation committee din akwai donors international donors ita commissioner tana nan ta kuma san abin da nake magana akwai international donors da suna nan suna ware kudin da za a tafiyar da wannan child protection wannan
1: suna bada wani tallafi kenan
8: suna ba da tallafi da za a aiwatar da wannan child protection law din amma mu Kano saboda babu ita
1: akwai jihohin da aka fara aiki da irin wannan doka a Najeriya
8: sosai duk garin da suke da rollack da internet da idea international idea akwai component na wannan abun kuma a Kano akwai kuma saboda babu wannan implementation committee din Kano ba su mora abin da aka yi ba wancan shekarar kuma wannan shekarar ma idan har ba a yi ba za su mora ba to shine abin takaicin
1: to a ganin ki ne za a inganta rayuwar yara a Najeriya
8: abin da za a inganta rayuwar yara a Najeriya shine a maida ciwon yaro na kowa ne idan ita wannan child protection law din nan idan aka dauke ta aka bi section by section especially mu section din mu na farko na Kano best interest of the child menene best interest of the child a kalli yaro a ga menene zai yi daidai da yanayin shi to wannan kadai ma idan aka bar shi duk abin da za a saka best interest of the child a cikin abin za ku ga cewa abu yayi daidai rayuwar yara za ta daidaita ilimin nan na yara ba wai abin nan right ne ba wai privilege bane ba amma ina ilimin yake ko da yake za a iya cewa gwamnati tana iyakacin kokarin da za ta yi kamar yanda commissioner ta faɗa ta ce Kano garin kowa ne kuma ni ma na yarda garin kowa ne amma ni I believe it can be done better in za mu bada ilimi yanda ya kamata haƙƙin yara a kare shi waɗannan yaran da suke yawo a titi kullun su ne suke girma suke zame mana masifa kuma muna kallo mun basu.
1: To mun gode sosai Barista Huwaila Ibrahim Muhammad, anan kuma zamu sallama da ke, mun gode kwarai da gaske. To bari na koma ga Dr. Hawwa Babura, wacce shin kina tare da mu?
11: Ina nan, salamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam. Wace makoma kike hangowa yaran Najeriya la'akari da halin da suke ciki yanzu?
11: A gaskiya ba makoma ce mai kyau ba ko mai alkhairi.

0: ingancin wannan shine yake jawowa ana take haƙƙin yara.
1: Me za a
0: Kamar
1: inganta
0: yadda na
1: rayuwar
0: faɗa,
1: yara kenan?
0: ban ji ba.
1: Cewa ne me kike ganin ya kamata a yi domin a inganta rayuwar yara a Najeriya?
0: A tsananta doka, kuma sannan a hukunta wanda ya karya dokokin da gwamnati ta saka na kare haƙƙin yara. A bayyana waɗanda suke cin zarafin yara, a saka dokoki masu tsanani, a saka list a bayyana su. Idan alal misali aka yi wa yarinya ko yaro fyaɗe, mu ga cewa yadda za mu gani a kafafen sada labarai da zumunci da zumunta na cewa ga yarinya an mata fyaɗe, to mu ga cewa wanda ya yi da aka kama shi da laifi an kai shi kotu, kuma ga hukuncin da aka masa. Akasari za ki ga in an ce ga shi an yi fyaɗe misali, to ba za ki ga cewa me ya faru ba, har sai ki ga wanda ya aikin nan a cikin community. Sannan abu na biyu muhimmi wanda zai kawo mana canji shine wayar da kai ga al'umma. Again, yanzu zan baki misalin fyaɗe. Sai ki ga an yi fyaɗe, sai ki ga iyayen wai su ne za su ce sun yafe. Da iyayen yarinya ko yaron da aka yi wa fyaɗe za ka ringa faɗa, sai su ce wai za a zo a ƙi auren 'yarsu. So communities around waɗanda suke a ƙauyuka, alal misali in kika ga hanyar fyaɗe kenan, almajirci haka. Dole ne malamanmu na addini su tashi tsaye akan almajirci, ba hanya ba ce mai inganci. Ta yaya za a yi a ce wai addinin musulunci da shi ne ake koyar da alƙur'ani da hadisai, kuma yaran da suke a kan tafarkin koyar da wannan su ne sai sun je sun yi roƙon abinci, yaro ba takalmi ga zafi, yaya zai kalli addini da daraja? Akwai ƙalubale da tambayoyi kala-kala.
1: To mun gode sosai,
0: kuma wallahi mun san hanyoyin gyarawa, kawai dai mun ƙi mu bane.
1: To mun gode sosai Dr. Hauwa Babura, ko kuma in ce Mama Hauwa, mun gode. Allah saka da alkhairi, mu kwana lafiya. To bari in dawo gare ki Habiba Ahmad Tarafa. Wace matsala ce ta fice muku tuwa ƙwarya game da yara a ƙungiyarku?
2: Mun shafe shekara 25 muna wannan aikatan, kuma a fannin arewa gaskiya shine na ɗaya rashin ilimin yara, na biyu auren wuri da ake wa yara, na uku kuma yanzu da ya zama abin wutan dare a arewa shine sace-sacen da ake wa yara. Tun farko da aka fara maganan Chibok Girls, yau mun share shekara 12 years kenan, 12 kenan, har yanzu da kwai yara 82 a still missing har yanzu, har yau har gobe da muke magana, gashi wannan na Oyo da ya faru yara 30, har yau har gobe in mun shiga ƙauyuka kamar Kebbi kwanakin baya da aka yi sace-sacen nan na makaranta da kashe-kashe da aka yi, yara da iyaye suna cikin fargaba da kuma kuncin rayuwa don ba su iya kai yaransu makaranta. So don haka gaskiya mu a wurinmu auren wuri da ake wa yara, kuma rashin zuwa makarantar yara shi yake ci mana rai da muke aiki kuma da gwamnati, muke aiki da 'yan community, da kuma abinda muka fi dogara da shi shine faith-based advocacy, kamar yadda Dr. ta faɗa. Bayan kowa dai a Najeriya in kin tambaye shi ko shi Krista ko shi Musulmi, kuma duk wani farkon tarbiyya na ɗan Adam zaki gan ya fara daga addinin da ya yadda da shi. So don haka muna aiki da faith-based advocacy, muna aiki da gwamnati, mu gan cewa mun maganta wa'innan matsalolin da suke damun yara yau da kullum.
1: To Habiba, mun gode. Bari mu je ga Honorable Amina Abdullahi HOD. Me kuke yi domin inganta rayuwar yara a Najeriya?
3: A Najeriya ko a Kano?
1: To a jihar Kano.
3: Ni kuwa mishina ce ba minista ba.
1: To a matakin jihar Kano, gaya mana.
3: Yawwa, to alhamdulillah.
1: Ba kuna da ƙungiya ta kwamishinoni ba? Idan kuka ɗauki wani mataki ba ku yaɗawa ga sauran kwamishinoni?
3: Muna yi har platform ne da mu, da duk abin da kowace
1: kwamishina ce tana turawa. To gaya mana abin da kuke don inganta rayuwar yara a Kano.
3: To alhamdulillah, gaskiya muna ayyuka iri-iri domin inganta rayuwar yara, na sa su a makaranta, kuma especially mu shiga cikin irin wuraren da yara suke almajiranci, yawon almajiranci, ko kuma 'yan matanmu yara da suke yawata cikin unguwanni cikin ƙarƙashin gada ko sabon gari.

0: zuwa da haɗin gwiwa na ƙungiyoyin mata irin su NCWS, wato National Council of Women Societies, mu je irin wannan guri sabon gari da sauransu, mu tattara wayannan yara mu ɗauko su mu zo mu counseling ɗin su, kuma wasu muna reuniting ɗin su da iyayensu su koma mu yi wa iyayen nasiha su riƙe ƴaƴansu kuma su kula da tarbiyyarsu. Na koma makaranta a mai da su makaranta wanda za mu empowering ɗinsu with a little token amount to start just a small capital trade haka.
1: Kuna ba su jari kenan, to mun gode.
0: Muna ba su jari, especially da mai girma gwamna tun hawansa da ya hau. Duk wata yana empowering iyaye mata da 'yan mata with 50,000 naira each.
1: To mun gode Hajiya Amina. Bari in zo gare ki Laila Usman, shawara ki nake son in ji ta ƙarshe wadda kike ganin idan aka bi ta za inganta rayuwar yara a Kano.
2: A Kano ko a Najeriya?
1: A Najeriya.
2: A arewacin Najeriya. Zan ce ni dai I will still come back to mata. Dole ne a yi a ba ma mata right na makaranta. Dole ne a ba ma mace right na aiki.
1: A bar mata su yi aiki
2: saboda mafi yawancin talauci da ake ciki yana haɗe da mace ba ta da shi. Idan mace tana da shi, ƴaƴanta ba za su yi bara ba, mijinta da kanshi ba zai kwana da yunwa ba. So we have to come back, dole ne mu dawo kan zanen asalin yanda rayuwa ya kamata. Mace ce mai tausayi, mace ce mai nurturing. So dole ne a duba mata a bar su zama mutum na kansu domin su inganta rayuwar ƴaƴansu. Babu yanda za a yi namiji yana da mata uku yana da aikin 10,000 ya iya ciyar da kowa, but idan yana da mata hudu kowacce tana da sana'a, ko da kulle gyada ne ɗanta zai je makaranta, ta san amfanin makaranta yanzu. Dole ne a saka yanda gwamnati ta saka yanda mutane za su na bi, yanda da ake bi ana gida-gida ana polio, ya zama ana bi gida-gida ana wayar da kan mutane akan ingancin karatu a duniya. Dukanmu da muke zaune a studio nan yau, inda ba mu yi makaranta ba, duk da ba ma nan, da muna can maybe muna tallako wani abu. Saboda haka makarantar nan dai dole ne a san yanda za a yi. Kuma makarantunmu na yanzu, a mafi yawanci makarantar da ke gani ba ma makaranta ba ne, saboda malami yana koyar da English language bai iya Turanci ba ko sentence ɗaya. So is a very abu ne babba da ba ƙarami ba ne, yana da yawa, ba dole mu fara shi daga wani guri. Ni ina kallon shi ta hanyar inganta rayuwar ƴa mace, kamar yanda ta faɗa, kar a aurar da su da wuri, a ɗan bar su yi makaranta su samu abin kansu ko mun kaɗan ɗin shi domin su samu su tallafa ma ƴaƴansu.
1: To mun gode sosai Hajiya Laila Usman, kuma da haka shirin ra'ayi riga zai da sa'aya a madadin baƙin da suka amsa goren gayyatar mu don tattaunawa kamar ita Hajiya Laila Al-Uthman, kuma uwa mai kishin inganta rayuwar ƙananan yara a Najeriya, sai kuma jami'ar shirye-shirye ƙungiyar kare 'yancin mata ta Rafa Malama Habiba Ahmed da Dr. Hawwa Babura, wata fitacciyar fafutukar inganta ilimin yara, da kuma kwamishiniyar harkokin mata da ƙananan yara da masu bukata ta musamman a jihar Kano Hajiya Amina Abdullahi Sani HOD, sai kuma Waila Ibrahim Muhammad, Director Cibiyar Green Horizon, kuma ƙurarriyar mai kare 'yancin yara da mata, da kuma wanda ya shirya shirin Muktar Adamu Bawa da Lawal Nuhu Suleiman da ya haɗa mana sauti. Sunana Rabi'atu Kabirinka, daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa mu kwana lafiya.
3: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
4: Shirin Ra'ayi riga shiri ne da ke zuwa muku kai tsaye a duk ranar Juma'a daga sashen Hausa na BBC daga karfe 8:30 zuwa 9:30 na maraice. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na BBC a koda yaushe, kuma kuna iya sauraron shirin ta internet a bbchausa.com a kowane lokaci.